0: 25% down or ego no se don di animal ha ratagi abaha no saninya oktiare alalo akize boni go kido chingu no ma mama pono okido toelu akize boya che anutendo de ne gbeba ho ata yo beke ni ebi no serio ebi no no keke na re re no se bidara mi a meke anda wode no se no diae ego no na ngo na ha aki ha ya da ji go ki ore na do mi oni go kichari alalo Bakio ini, ora so omagaja bulugono jaro nacho Minister of Water Resources and Sanitation Professor Utzev aratagi ege na ejore mi ono so to wa nekuno semana Governor Senator Okpewo ora tai vitani we has we beni buge doge ewe no sero ewe no no janare hasu tori onde aha aya chelsea oni onoze vanorivo o logo ni nansu bi onoke na choi sanu arata ge en logo ni eki gbono na mi eki do bi won na bi uwa be no koko na ne choi university o ke oni on logo ni mesuele oni na choi nansu ge on logo ni ulogo no na mege na non academic staff union or chile de onoke na choi sanu Ota yi, Senior Staff Association of Nigeria University. Ye ulogo no ge, no jay na yogi na idike dubi wana, weke evi okba la eva wede na re rishan na mien, o yi wede na okba na vati wo. Ge ife sori wo no jay nini swe wuve ni re lune, reji ilomi go ne wa muse, ge weke ni bie mi yesu yesu na mien genya, o ye jay ni re lune, wede na okba e. Weke o ni yon ulogo ni, ele kita atage, ebe ne igben wukbede, ni ogban vi, oni uki no zene na ye na woni, ukbe na 2026 ge, edeni, edi dobi wanae, o akisha kakakbe, e ki nyekbe, o ki chin evi ne alu, o sason, sala na vi uki no zi isen, vi oni ukbe na ye ye na 2026. Weke o ni, ewe no na myege nyan, Donc maybe no jaro maga jalo go no jaro na che minister of education to je alausa o e tata no jaro dagbare taige a miege na ini swen wo waru bo pae o sane mo e bi e mi si no ye keke ni re re aru bo pae ni re alu re alu e wara alu wo de no keke e be anze ni tata do bi wona ri wo no do bi wona ni ko ni de na e awo do bo ni wona e yi ta ti wona ri onti yo no sate de te na mo e akirende iro oni non academic staff you know be senior staff association of Nigeria universities iro tai yo kesa ina ma sare ma wi esa bana ko las radio ja ina na me na o yo asha no se wa iko sha wa ori se sele wa bun wa ka ma o ba de no le wa fike zo bojo yi wa ka ma o yi ari wo ma dia je wa le wa bu
1: ko de de wo yi ese ku fi ojo se ri mu bo bo bi ki bi te tin gbo wa eyin ni ile ise esa bana ko la radio yin to kale si ilu urom iroyin lo deje ti igbo yin lati enu pe ni gbolagade o labi saaju je ka gbo awon koko onuro yin na ipe ti lo ba gbogbo awon olugbe ni ilu urom lati se medo nipa ipolongo osilu egbe won fun igbara sile fun idibo odun 2027 to nbo ijoba apapo ti ro ijoba ipinle edo lati san ida 25 eyi ti o kan won nipa ajumose ise adagun omi eyi ti won gbe kale si ipinle na ni ipinle edo ajo nasu ati sanu ti kede wipe o ti di dandan agboro bere iyanse lodi ni ojo kini osu karun odun yi wa yo eje ka

0: Onoke na choi sanu aratage en logoni ekigwaro na mi ekijobi wonabi uwaibe no kokonde ne choi university oke ni an logon mesuile ni na choi nasu ge an logoni ulogo no na megenya non academic staff union or chile de onoke na choi sanu Otayi, Senior Staff Association of Nigeria University. Yeo logo no ge, no jay na yoke na edike dobi wana, weke evi okba la eva wote na re lishan na mien, oyi wote na okba na vati wo. Ge ife sori wo no jay ni le swe wove ni re lune, re ji lo mi go ne wa muse, ge weke ni bie mi yesu yesu na mien ge nya, oye jay ni re lune, wote na okba, weke oyi ni yon logo ni, Elekita atage, ebe ne egben wukbede, ni ogban vi, oni uki no zene na ye na woni. Ukbe na 2026 ge, edeni, edi dobi wanay, wakisha kakakbe, eki nyekbe, oki chin evi ne alu osason, sala na vi uki no zi isen, vi oni ukbe na ye ye na 2026. Eke oni evi no na myege nyan. Donc maybe no jare o maga jare go no jare na che minister of education to je allow sa o e tata no jare da gbare taige a mie ge nya ini so e wo waru bo pa e o sa ni mo e bi e mi si no ye he ke ni re re aru bo pa e ni re alu re alu e wa da lu o we de no he ke e be anze ni tata do bi wona ri wo no do bi wona ni ko ni de na e a wo do bo ni wona e yi ta ti wona ri onti ono satete te na mo e akirende iro oni non academic staff union be senior staff association of Nigeria universities iro ta yo ke sa e na ma sare ma wi e sa bana ko la sri di o ja ina nya me na o yo a sha no se wa i ko sha wa o re se o se le wa bu ni wa re ka ma o ba de no le wa fu ke zo bo jo yi wa ka ma o e ba ri wo ma di e je wa le wa bu
1: ko de de wo yi e se ku bi ojo ojo se ri ni bo bo bi ki bi te tin gbo wa eyin ni ile ise e sha bana ko la radio yin to kale si ilu urom iroyin deje ti igbo yin lati enu ope ni gbolagade wo labi saaju je ka gba awon koko onu royin na ipe ti lo ba gbogbo awon olugbe ni ilu urom lati se medo nipa ipolongo osilu egbe won fun ibara sile fun idibo odun 2027 to nbo ijoba apapo ti ro ijoba ipinle edo lati san ida 25 eyi ti o kan won nipa ajumose ise adagun omi eyi ti won gbe kale si ipinle na niye ipinle edo ajo nasu ati sanu ti kede wipe o si di dandan an gboro bere iyanse lodi ni ojo kini osu karun odun yi wa yi o eje ka gbo iroyin na lekun rere ati ro gbogbo awon olugbe ilu yuromi lapapo lati jina si oselu etanu nipa pe ka ma soro kubakungbe si ara eni lo latari wipe afe kan afe se ipolongo fun awon ololufe wa ninu egbe oselu to lukaluku bayan layo ipe waye nitori gbogbo rokerudo e to nlo laarin igboro oni won se gba awon eyan ni moran ninu oro ti o ba oniroyin wa so ogbeni makomo so wipe ko si ohun to ye ko fa robodiyan nitori wipe onikaluku lo ni oludije ti e onikaluku lo si ni ohun ti ẹgbẹ́ rẹ̀ fẹ́ ṣe ṣe ló yẹ kí oníkálukú ó mọ̀ wípé àwọn olùdìbò ni wọ́n bá lọ́rọ̀ kọ́ má máa fi gbogbo ògbà sọ̀rọ̀ kọ̀bákùngbé sí ara wọn kọ́ má di wípé ọ̀rọ̀ náà yóò bọ́ sí ibi tí agbára ò ní ká mọ́ ṣe ni kí oníkálukú sọ ohun tó fẹ́ ṣe fún aráàlú nítorí pé èyí ni kókó jùlọ gbogbo ohun tara alufẹ òun ni kí wọn máa sọ kan yé sọ ọrọ kòbákùngbé èyí tó